0: 2.3 FM.
1: Kabar dimulakan kita. Media lari.
2: Cus, begulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentak ngalih hari. YFM
2: 101.3.